0: Basta ki em berrem ma bocca. U berrem ka intrisha hatn bedwa. Eh basta ki au berhemi koktele ma bocca au an chibu.
1: Berhemi kokteli kurdi kokrawi hamu gorani banaw banga kana.